0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1.
1: Ko he whenga maari e koni, te tau kolosile waheni ki he tau ongongo, ai o ku whakahoko mai foki ia, mei he reti o ko ia o e ke rea, mei ho tau ki whanua, mei loto nuku alofa.
2: Ma lalau maari aho e kipa mai lelei e tonga katoa, whiwhike tau tele lei ki mautolu, ke mokulo kalama ongongo pe a maleti o leo o e ke rea, ki he hoani. O kunga ona tueni ai pule a ngai kono whakai via e ngai whetu o ko diklea, pe whakaha e na uesia tamaki me te unga kuia e la ala a fuloa, pe koe eo nino, o ka wenga he otomoto e ni ihe me wai funua hapai, ke pehe ki niwa top tapu. Kono whakai via e ne mau anga vai e ngai whetu o koe ni a ke hono tofa atu, o e ngai tanke vai ke toko nia e ngai family ko ia oku mahino, ko nau ihe tu unga ko oe sia lahi pa me palo palema o e la ala a fuloa, pe ike ke toi lava ke mau Hawaii fe unga ke whakahoko aki, ai mau mea toko ni pe koe inu pe a mea i.
3: Okulo tonga ngā upore a ngā ke whai vi ai, ai mau ngā vai koe ni ihe otmotu, ai ko osi mahino mai koe ngai tanke vai koe ni whawhoi tuitui, oku lahi nau maha. Pe a okulo tonga ngā ue aki e whaunga koe whatataha mai ki he ngai mau ngā vai whakakolo, tu faki me ai ke hu api tak ta. Ngai mea koni ulo tonga hoko he taimini. O ke ai moe ngai mi sini na whawhetongi e vai tahi ke vai merie. O ku lere ngā ko ia, neongo na ia e tahe u misini, nei mau mau ia e tahe u otmotu. Ka ulo tonga ngāhi e misin ko ia, pai whafoki e misin fo o ki ai. Ai koe koe ngā ue eni o ku whahoko he put ngā koe NTRMO, me he whare fo o koe nei hufi e ne afio. Koe koe mea pe taha ke whaha tokanga ki ai. Koe vai o uhinga ke whahofi mo ui, koe vai ko o atu. Koe vai ki he mea tokoni. O keke uhinga o atoe vai ke mō whahoko a ki homo inu kawa. Koe vai koe ni mau inga ia ki he whanau pa mō api whafo tui tui. O keke uhinga maha e tanke si mā ia ke mō tō mō tō emergency supply o ngāwe a ke whahoko a ki homo inu kawa. Koe mea koe ia maha te mō toki lava pio whātau vai ko whātau mihisi aina. Ka koe vai ko o atu tae totong koe uhi koe tokoni ai pule a ngau tau mua ia ki he whaivi ai ni ihi o ku maha e nau tanke vai. Ai koe koe mea peko whi mau ke whamaino i. Koe uhi koe tokoni koe niu whi mau ke potpot tatau ke tahano ko tōpe whi mau. Pea o ku whia whia pe pule a ngā pa koe mau whatongia ke mau whahoko ngau koe ni rorotonga hoko e whatamaki whanatula. E mā koe, koe mea pētaha ko whimau ke whamalaala tu, tu kea pau tu ia tāna.
2: Koe uhi koe taha yo e ngai palapale mā kunofo kia e toka ngai whimau koe ke whapapau i ngai aki whalelei e ngai toko ni koe ni, he okos hāma e loo tongania e kamata ke osi e ngai sima vai i ngai ape ni ihi kau ke hokohoka tu pē. A kina tolu koe ia kunau mā ukawa tonga pe whai kawa ke ngai aki a ngai vai koe ni, a ia kua ke hatu unga ta e whapoto poto. Te mte tau nei whakahai e pule lahi e poto ngawe meite ke sone a kau ola. Okolo tonga whai anu siofi e tafa aki koe ni kāku ikai hanao mawhai ke whai tūtū unia ai ni ihi koia tēnau ke hifuka hoka ngā ue koe ni ka e au kia taimi kua pau ke tūtū uni ke ta ofe ngā hifuka taha a ngā hifai kawa matu unga iha wa palopale mai la la a moe si si oi vai ke tu unga o kutoi kovia ngi
4: kawene he ihe whahi o kumaho inga pitu hange pego e mea e premia na whai mau whakataha a e klasta o kuruse matu ane ane huata toi taha e mea na mau fotu ki he fafofonga o e local government o ki he malmaluia e o e office e premia ke fai e kore ke ka ke he kovana pe mo e ka u officer kolo pe pehe ke ka u pure whakavahe o ku mahu inga o pito a e kore koe ni ka pau e fōu i hafono pe mo hano tala no he mahu inga o pito koe ke te ke he ke hen mo e taimina tau hawa i o fu au ke he tunga pe heni a e lolo o fi mo e whakapoto poto mo e ngahi tonga mui pehe ia ke hamai. Ko mea pete mawala whai ko e kore. Ke tokone a whonua i e tawha ko e ni ke lava ko e inu ka awa au kai ke kaunga ia ki ha mate pe mo ui hufanga whakatau. Ka koe si anga vai ke whi mao pa moe a kakai e whonua e aruia ke konga o e mate moe mo ui. Ai koe anga whakatara noa e malawa ke tukuange mo tao whi inu ka awa he kakai whonua pea mo whakapotopoto e ngā ke vai e ngai tawha ke heke ane koe fui fui e muse hufanga whatapu o he ngai ap koe tonga mo ui ia oi whakapotopoto ku korea te motuan ke kakae whanua tau te whito ki hapai o whaingata ange hono awe oi vai ke ngai motu o ku ilonga mai ai tono no be mo e sisi ia ngai maonga vai Ya ko si ka ben ni watop tapu ko ko hapai ngai ot motu ko tongan ihe tikrea ko ihe trap ni he sio mi ta faki pa si si uha ke ta na ka vai no ko ko ko ko tu ko ko kore pe ia pa ma ta riat ko fe ui ko fatongio ma fa ta mi ni ko kore ke to ko ni me ka kai fonua ke ma ra ba o tu tu ni at ko konjerismo ui mo e tonga mo ui fa poto poto mo o fa ta mi ko tu ko me te ta u fe to na ke ma lo
2: Ko e pule lahi e potungawe meitek, sione aka ola. Pea, na tukata talamo nube mene a fio king tupo wono ke kaupayonia koea e timi mate matonga, e na wausia e makamaile tau e whaangu fulu o e mate matonga. Ne toka ufokeni hatohi me palasi e fuatu iki no vikia koea e ne a fio a e timi ikue ni, e ngayo lalele iko lava ke fie fia e tonga kotoa, peheki he iwi me fukafufunga lele iku na fukahoko ma ae funua. Oko hoko foke ngayo lalele iko ya, ko hamai pe me timi mate matonga, kwa me eke molomolo mui wa e tau tangata o e ahoni, ko ia ko tu unga ke va ingali ki I he kaha o ko wa fa ilonga e ko ni ma ka mai le ta fa ngo folo e timi ma te matonga ni fa ko e akalani no sila e au hiva ke a ngo folo ko e mahina ni ani fa ta ta ki e ka va inga tu to ko e timi o e ma te matonga ke pe ke ka po po ni I he mai no pe fo ke ke la le a mo lo ngo a to la hi ke hi ngo fa ofisiale ke nga e ake ke timi fa funua tonga kana o si fa ha pe me se a ko ia o e timi fa funua atonga si a o si ko lo matangi I he ta ha no nga ngongo tuku ato kau aki pe mohingoa ma te maatonga kau ke eme ngai whailonga ke peheke he whataata pe koe loko ai a koe koloa whakalao ia ai Tonga National Rugby League pe koe kautaha liki whafunua koe ia akapulu atonga ni ai a kumahina na le sisita whakalao ngai koloa koe ni I he liki atonga ni me ono kamata anga pe ofotu oe kautaha pe me kamata anga liki tonga ai a le sisita ni tonga Australia pe munu sila maino foki koe akapulu liki koe atonga ni koe kau taha whakalao whafunua pe ia I tonga o ke e nao mawhae ke whakalele a ka pulo lihi ki I tonga ni pe koki nao tolo ku whau a kia e ngahi kalapo a ka pulo lihi ki a tonga I hene pehe ku whakalele e ngau e whakaaho he lihi ki koe tonga ni ka pehe ki ono malo I e ngahi tutono e ngahi kalapo me mi pa ke ke he e poa te peko ia o e lihi ki a tonga ni a ena e whiri e ngahi a ka pulo lihi ki a tonga o ku mahina pe mi he whamatala koe koe toko mai pe me sea o ki kai hato tonu whakalao pe mawhae o hato kata whafo I tui tui pe koha kolopo ka koe lihi ki koe ia tonga ni whakaloko fua pe whakafau I ono poate te nau whaia ngā we koe ia ki ono li liu I hingoa ke pehe ki he loko. Ok te whaka whakaamo pe a mei he liki a tonga ni ke whakamahino ai tu unga hono whakaunga e hingoa ma te maatonga he timi liki ai oku taki ai a ek palemia ek no pele whakafanua ke whakafunga I koe ia tonga I he lo tonga ni. Mai no pe whakna sa whaka whainga mali e poate e whainga mali e ke eiki palemia ke ngai ake hingoa ma te maatonga ke uhi ke tokoni ke keimana koa koe ia ai sipoti I tonga ka oku mahino I ngai whamatala ku tuku mai ngāre ku ikei tiki te whi maa whamatala e ikei hoko ai whaka amu kuia ke ke he I he whataha whakonferenisia ai ek palemia pa meka whaingo ngwa niafi nei whahae ek I palemia ai tu unga kuia kui iai ai kautaha a kapulu liki kuia tonga ni mahino kwa stuku foki ki nao tolu ki tua pea me he kautaha liki whamaman lahi puke IRL ai nei whahae ek I palemia o ku whaiteli hapeke kakai e whunua a hingoa whaofisiali te naungai aki ki ono popo I koe ia o e whanau I he lo tonga a he vainga pe te nangoe aki a hi ngoa koe mate maa tonga pe koe tonga li ki taha tolu.
3: Koe mea tau taine kakai pe koe hea hi ngoa kuna whi ngawe aki I he taim tau taha noa aiki he timi wha whonu a tonga. Ka koe mea wha ofisi a reo ki pepa o ku tatake ngahi lao o ku ne purei ai ngahi hi ngoa o ku tau ala ngawe aki. Pea koe hi ngoa koe mate maa tonga o ku le sita ia I he kautaha koe nai Tonga National Rugby League ai a koe kautaha koe ana e tūria I he International Rugby League Federation. Ka e ne peheu ki ki ahana o tīm whafonua, po ne tūkoe tai mini o kina mao ina tō hingoa koe ma te mātonga, pa ki ki atā hingoa ia ke ngāwe aki e kautaha whafonua ko whakalao I he International Rugby Federation League Federation IRL. Ai a koe Tonga Rugby 13. Uhinga pēhe koe toko tātou, nā wā I ngā I he liki. Ai koe tōnga uki ai, o kike I aha mau mawhai I he Tonga Rugby 13 ke mau alaspe ngawe akai hingoa ma te mātonga.
2: Kike he oko amanaki ke vei pāi a Tonga I he whiauhi ipu koia ai liiki ki he tauni, ai a pia moe timi koia Englandi, fuha koia I pefi Australia I he ata fitu koia oe mahina ni. Ko whahai wha mau anga hama tāpule tau whanga fulo māua ke ni hota e whakalao mai hama hafu ni mangiau ni manoa ki Tongani. Hili ano sivi e kau ngawe e kastomo e ngahi uta ni fao mai. O tiklea pe kono fukahai ke ngahi koloa ta e fukalao. Koe matapule koe niko Alexa ni tavi mahi ni fukalaya ia ki he fuka ilohia e ua e fa maulahi le ole ofa maulangi e fa maungalahi inuku alofa. Koe fuka ilohia koe ni yono maoke e fangafu I mahafu. Poe ni wawa ni mangeo ni manoa, mahafu poe ni tahawa ni manoa aine fao maia I hauta pa mi Amelika I ta wafe watolu. Fatatau ke ngai fumatala ni ohake fumau anga, koe uta koe ni pa mi Amelika ni o maifua patonu pe ia ke tangata eki koe ia ai fua iloa, ko polonga holonga hao vi mahi. Hili angai taime te eki ke claim e hataha ai uta koe ni, nei fototu ai vi mahi ke liliu mai e hingoa o uta ki ai, ke lawa ke feinga ke fuka ata mai e uta koe ni. I he ene pehe e ku osi, na ai osi whakakato ai I fua iloa ia pe a mui whakafonga broker koe ia kastomu, angai ngau e fua pepa mahu inga, fafelave I eni ki hono tukuange mai koe ia o e koloa koe ni katata te fito ki he tuunga koe ia hono o mai o e uta koe ni pia mei Amelika I he whakaha o ku ikai ke iai ha koloa ta e whakalao o ku o mai he uta koe ni aina o si whakamo o ni pe ki ai a vi mahi ka koe whaka iloa. Ke ke he ne hokohoko mai ai ai whamau anga pea mo e whaka iloa I he tafaaki koe ni pea o ku mahino e tok ha ai whaka iloa I ti sema pe koe ta o ni ke he li whaki ao no tau tea.
5: Mei he mala e koe iau sipoti tau kwa matape me tau ngai sipoti whala to whanua. Mei he mala e koe iau soka ku o mau mai skuati koe iau chunia tu ula lupe pe koe tim soka whaka whanua tangata si tau tahani maa tonga. Aia o ku amanaki ke nau whakafafonga e te whanua ke thai FIFA Under 15 World Cup and Festival Wafe Wano au teo ke whaho ko ia ki Azerbaijan te ahua wha oi mahina ni. Ko ngahi timi te whanua kotoa e te auhi wangafulu maa taha. Te ame ngahi kautaha whakamamani lahi ko ia e ono e soka I mamani. Aia mi Asia, Afrika, North Central America and Caribbean, Europe, Oceania pe amu South America te nau whareari ko ia I he whia huini. O ku huat foki atonga mi Oceania whakataha mu ngahi whanua e hongo fulu o kaugeia nu sila. Samoa, Amerika, Motkuki, Fisi, Samoa, Nukaretonia. Papua New Guinea, o Tbot Solomone Tahiti pia mo Vanuatu. Ko e klupu kotoa e tolungo fulu maua, kwa vahevahe ke ngai whanua pe timi kotoa I olunga, pe aku mahino pe foki ko ngai whanua le reitaha nia me tua pure anga, e vei paa pe motonga, e mala ai kuia oi soka. Ko tonga au kau iha klupu iu, a ia au kiaia Cape Verde, Ecuador, Equatorial Guinea, ki Kazakhstan, pe mo Uganda. Ko skwati reva yang tu la lupe, ko filifiri atu kiaia toko hongo fulu maa fa, a ia ko songeloa tau tua a me kalapu kuia Ahau FC, me fiu so nasi me kalapu kuia Folaha FC. Timote Afu mihkalapuko e Fuamotu FC, Stare Kautai mihkalapuko e Lapaha FC, Timote Prescott mihkalapuko e Longolongo FC, Hengheng Odhouma mihkalapuko e Lotohapai FC, Sosefo Suluka mihkalapuko e Navtoka FC, Sione Maloni Aho mihkalapuko e Nukwetulu FC, Finiasi Kavaifiafi mihkalapuko e Talasiu FC, Uluakimana Sole mihkalapuko e Talasiu FC, Vauko Toni Kaitapu mihkalapuko e Talasiu FC, Chosiwa Lavemai mi Vavau, Isleli Aho mihkalapuko e Veitongo FC, Kapefoki kia Timote Paua mihkalapuko ya Aveitongo FC. Ko e tau whanau wa inga whalato whanua pe whoki eni. Pe koe whenga maari e lahen ke tau whanau ke e whakariari anau tare ni di. E taha ngai whiahula lahi e mamani ko ya oi soka. Ka kehe koe whauni whoki o kvotutu upi e he FIFA te ak whaho ko ya he ahua wha ke hatolu noa ko ya mahina ni. Te ame tau ngai spot whalato whanua e pe mehe mala e ko ya Lori Polo ko o mahino mai ene ngahi timi e wha ko sila iho na ngahi sea ki he sen whai nolo whahi Lori Polo kwa tahano tolu a kau taha Lori Polo whafanua kwa tonga e whahi ko ya kalasi ulua ki. Ko e chua ke sen whai nolo he kalasi ko ini e whetau lake ngalu ki lomi matahau pia mo holonga ka hoko tai pe ki haapai pia mo perihake. Ko e whahi whoki a kalasi ulua ki ni whahi ngahi timi ko toa e fitu o kau gea one team toko mololo haapai holonga. Perihake, kala au pia mui funga ngalu kilo. Ko e whiahi kuata ulua ki, ne ikuna ia he ngalu kilo mei matahau. Hoko mai ki he kuata hono ua, ne ikuna ia he huelo mei toko malolo. Ka ko teke pate ene ngai timi he whai olunga, ia sen whai nolo, ke hau e whiahi kuata hono tolu. Ko e pare foke a kalasi ulua ki, ko ikuna whatahakai mui panga ua fini mangiau, ka ua ko pare panga tahafini mangiau, ka ko pare tolu ko panga tahafi. Oku toi whahoko e pe foke mui sen whai nolo a kalasi ua, iha toko na ki e pe uike ni. Pe a whetalua kia tala fo ou pia mo vai ni, ka pe foke sen whai nolo whaka osi ko fua motu ia pia mo maufanga. Ko e whaia kalasi ua, ne kau kia ngai timi hongo fulu mātaha, o vahe vahe kina tolke pulu e ua. Ta koe pulu e ko to foa, kolonga, pahu, mauwhanga, holonga pa mo vai ni. Kau maa fuka pulu B ko foa motu, haa toa, one team homa. kemo talafo o kai ke ko ikun na kala siwa fata ke mo pare panga ta fini mangiau fika wa ko pare panga valung yau ka ko pare fika tolu ko pa anga nong yau ta me to pre anga o ku amana ki fa va pe fia fini a fia hipo ama mani ka puluri ki pe hopo ki mo fa va ye kangaroos australia ka mo ki wisa nu sila ko ti mi reva kangaroos o gre colombia wis walls pe ka pakao check posto ka mo tom de pokchovic o senta ko la chom michong pe mo ko toni stacks fe si ko kemon monster pe half ya michol moses o ngo mata tolu ko patrick kerrigan pe mo tino fa Sua Mariaui, Kahuka Harry Grant, Ongo Huako Shego Preston, Kamulia Martin, Kathika Tatomo Captaini, ICIO, Kautarifaki Tom Tierden, Cameron Murray, Ruben Cotter, Kamu Keon Kolomatang, Kautarifaki to Amesquati, O Bradman Best, Blake Braley, James Tedesco, Kamu Sam Walker, Kohitimi River Kiwis, Koreo Koloko Kellen Ponga, Pekapakao Chamen Isako, Kamu Ronaldo Muritalo, Ongo Sendago Ten Kakai, Kamu Casey McLean, Fesiko Koti Nikorima, The half is Rome Hughes, Ongo Matatologo James Fisa Harris, Ko Captain Ia Pemo Moses, Yota, Kahuka Jeremy Marshall King, Ongo Huako Isaiah Papali, Pemo Britton Nicola, Kafika Tatolo Joseph Tapine, Kautarifaki, Ko Timari Madden, Nafa White, Aaron Clark, Pemo Xavier Wilson, Kautarifaki to a Mesquati, Gaya Chance, Nicole Glockstead, Keanu Kinney, Scott Sorensen, Leo Thompson, Pemo Jacob Lepen, Koitimena Kiwisa Nusila, Kapefoki Kangaroos Australia, Ayoka Malaki in Hopoki Pemo Frava, Faipo Mama, Nakapuri. Ifia fini. Kaike kwa seria foke haulo lotonga ifia wini. Aya ni na wikunai famu muitaha ita uafi uowa. Pena na tapepa ya ipemo Samoa ipuhe fainolo. Okuto ipuke puke foke a seria rekoti kono ikunai. La hita hafia ipuku ya mamani. He historia riki. Kono ikunai tu hongo fulu maua. Kono usila kona wikunai famu muitaha pia ipu ita uafi mavalu. Pia kwa fufataimi ipia historia kena wikunai. Ehipo mamani. Hemala iku ya oiriki.

I he mana mai ki mai ko ia e tuku pā ko ia e whao maari e ko ia. A e koris tutu ko e koris ko Queensland te ko o whapunia ni koloi o ko ata e whakatawange na e ongle reia te tak programa ko ia i he pongpongini ki he tapa peo e kolo peo ke mea me mea ai. O whaka ke maa weekend fia i he weekend ko ni te tak whakao se programa a ki a e hiva whakahokoko o whako ia a e himi i loa ko ia ke tau hiva fia mo e ofa e programa ke mautau mea mai i he taim valu e fiafi o e wike kaha u he pō mō ni te mō programa ko ia mō e leo e otanga ufa. Fomna tā te whakafau e tau mea mipa, ka uhi ku tai e taimi pēha to o a whenga maari ko ia programa, ka kau mō mea mea tu a whātu kwau pelu valu vi koso.

Oh, le tato imi leo toes full malu minute tale tu lai valu tale valu mai fora le tato o nanga sa o muri kalo. E lele le taimi a lengi apa au pese eiku. Ia o le tato poklame ili neifu iaso ia. Sa taimi fai mao mai a tato poklame nan toi famna tuatu tato tunu. Olo mna o mia lavala ulango lango ya la le tato suivis tala. E neim fai ona fatu mwina pe tato taimi. I lungo le ea pe ona masa ni ai. Mai le sa ngafua se pa ia fu ili asu sa. O tu langa na fa mal mole lava le malo tatu tunu a fa ele fa fo wina la restala pe a fa fo ele tongia sa le restala a na lava le mole no tu fa fo ngal tatu le tio ya fa mal mole so so ni mai fa talo ho tu luso ya lo to ala fa pe fo ele so ya semu na fa ngai fa mga lu ngal ne fo taimi ma lo lava le ngal lu e mo se fo lo lo tatu tunu fa lava e ma futa mai tatu programe tono fa fa ngal wenga po lungo fo la tele fa ngai mga lu ngal ya ma lo le on sai ma lo fo tu tu fa talo fo lo so ya mo keni Jangan lupa mengalu. Engkau lalu pun nak tahu leh tuh fahfung ayu saya satu fahfung ayu mungkin. Amau halu nak noy wang ayu mahu fahcau nuta tu poklame. Engkau pisir kemalu. Ia pisir kemalu itu engkau yang ngalu. Engkau ia faham malu ngalu lue. Ia masih lolol tato tu nul tapu ingat fahy naik tamam mesti nama tu malu lawal soi fum nuya. Tapi tu nul mai afu sejauh mafcang afu yul tayau. Ile nih fuh tayau macam ngofi. Ia mai alu. Ia fahy ingat kami ke mulio se pakar fuh jadi. Ke fawai mai vai vai le manga ia le ele vela kele no malulu tele ha ia tau tu na ave peso o fuma fan fana o le sole fatu no efinga palo tal tatu tnu ia vai manga tolu ia be fo im fala le litasi ha le fatu no ne la to finga palo talaiti tal si ia uma nge finga palo ko nge ko finga fam singonga ha Ya koi foi ona ola ba tole tau sanga talo na mai ale si vinga palota. Ya ole la vai fa nga solo ani fa msino nga vinga palota le la vele ma kwa ma ku mai. Yesu yo nei tu malo. E jalosia a uma lor vinga paloka ni ai la vai tu lai mai ungi ko si ko kangi ungi ko kangi vale se si. Ya mo to mo li fo ni si fa msino nga. Ya ma le koso koi foi. Ya ma tu ai foi na mo fa mnu yanga tau tu malo. Pea fai fo eni vayanga fa pena. O lo li patia mai fai sa moa le tele nisio vayanga lo fa pena. Fo iyo na a fai nai nisio a fio ang. Iyo e pe fo iyo nisio na yalo fo ima fa nau. Le na male liu fa pe o a pule iyo la ola. Iyo e le fio anga fo iyo sio matu nu ono fo a li. Iyo e fa maise atu le anganga ma fan fan o le li. Le tua I nei ainga, I e mātua fōi, I e mauso, mātua whaafine, mātua ngane, o nei fōi yalo dātou tunuu, o atu lai me nei whaafitauli. O lo fai e pesu su inga leo leo, I e pōra tonu le mafu anga o le fōi whaalave lave. Nisi fōi wāenga lo li putia maiso tātou tunuu, I e tele I o whaalave lave tau tā vale. O nō le mālosi la fōi wāenga le whaafonga la tunuu o le trokele o la umalo vale, I e maise fōi o le tele whaalave lave le kupu sāmoa. E olo afi e nisio tātou malanga tui nei, malanga tui fafo. Olo atu tātou vuilele I sā mua ma le sawa sawa le masa ni tātou. O le valu se furu, fiku se furu, ma le se lau. Ae le aifa mole mole. Ae tau nu I sā mua, muli muli tae, I e tū la fono si o tātou tunu. A fai e fai mei kolu se furu, lima fa mole mole. Tolu se furu lima I ke aluai, a le lo luaku fa pere o maa kou I oi, e ongo se furu, fiku se furu, yo e le ai e se a kako I ngā I, e se la tau I ngā o, a tato uo I ngā o, I a fai a tato kūranga fui e fa ngā o, se I tako uto e fui mai fui tato I nei, e ngā fai fui le kau le papa lo vai, a e a ngai atu sa mua fa mole mole, e mana o mia le tatou galu e faatasi mana I tatou aiga uso matua faafine ia mahalo foi o le tatou tunuu o loo iai sa moa I nei mafai na mau se saoga lemu mo oe e mase pea fai keloto te fao atu o tele na faalavelave tulai mai ia peia ona ke alake aluaku aoe lake saʻo ia makua sa moa e mau o losi avanoa puga loa mau o losi avanoa oso loa e tafua lana e matalai o sa moa foʻi E nei ke le alu e oi lo av kawale, il temine nei. E nei koe a oase av kawale sa mo il temine nei. Paule mea ke luaku, fai fufua, fufuanga, ai alu fo te whātau, ia mutau tō nā mā oe. E fui a temi olo feo, e fui lava nisi, fui a lau malo vale, fui lava I tupulanga. Ia tauna e mataala le leipo fete anga iai, nei tātu tamā mati nā mātua, au altu au noina na o lātou weo.
yo kawanga istanga ta matua e o mane tato matua matua ya ma ai le la tu atu wa ke le ngi ka ku kama mati na vo ye ya me sha kama ha e fai ti na sa sa va ko o aso sang a ko vile le a auto i in ai kama nga ma kwa o va le fisi o sa mo e ka ngu lo sa mo va ku amo la ko fa fa fa lang a ko le le tu mo la lo si tau au ha ya le lo po se ku pe pe le ai ma ku pe ye se tu pe pe le a wa ku wa le nga o ima la ula ki nga le ka mo fa e fa o ni a to nga ni tanga tama tu e lo kwa se ile wa ko ku sa pe le se ku pe ha a to to na ma o wa fa la wa ko nga pe a lu ja mo ni ko i ha wa le le ya la se ile a to alu na le a to le nga se ile a ko wa ko mo lu ka wa e wa ka mi ki sa mo e le ki a ye pe a fo yo la e o na na e pe la fo i fe le le i wa tu la nga na ta tu te le o ma tu a mauti no le le ye e le me o le isu ta tu tinu a mana cha mo ta tu po kla mi na le so pa mo mo sa fam le ina lo fa fo nga mai ma tu va tu fo i vai malu po nga fa malu lu wa tu e tu sa fo mo fa le tonu ta tu po kla mi as fro le o no le le ava no ta tu fa nga luenga ai a fa isu ta si fa fo nga mai e fi ta tu ma o no mo ta tu tinu e fa la mai pe ke fa ni o so ta mai la ke fo ni o le o fa o lua val valu lima o no fa o no ni fa le ska kala ya na ya ngai mele fa ya na ya ele ke la ki nga luenga fa ai ma na mi ni so lo nga lu lue e nga lu lue a tu fai tato poklame pe olala na lele fai mfale tonu tato poklame awaminatu ona ole uti uti ya malelea vanoal tato ufainga luenga itaimi faa tino ya tato poklame faa mulmole amena tume tato poklame ila songfua poklame ilbe astona ila so tayo le global aso mafua, aso lua, aso lulu ya tato utwe filo ile ile aso froile pe audie pe afo imo, imose avanoa ya afo ile imenatu la inisi avanoa maimole tato poklamil na ile aso froile altiminei ya manuia tele lama lfai unga leneva yaso tapo ingene tamama tina matutua manuia fo iotou lo fatautulia ingase ngase lutino le naitaimi ya mese fo ilantou lo fapenao na yetoni a inge mota malawa ya manuia tele tapo inge lenefo yaso ya masao nyatu fo sapati ili aso saa ololumana inei ya mese fo ilaso tayao ya kale si yaso fitu ya manuia tele lfai unga leneva yaso penfenuti lato ona faso ifuatu lumalo tatu tinuu ya manuia lava lefai unga leneva yaso awal fai meika. Happy Friday.